0: Kok, kok? Mundur, kok?
1: Terus pundi.
0: Orangi Ronoton, Dorowati maju nang palagan. Amusti pusaka wujute kaya gledegan. Menika senjata cakra. Senjata cakra, nggih. Menika maipun tamakaken gunung jugruk segoro asat. Durung nganti ditamake awakku kaya dilolosi otot bayuku. Ora urung yen ditamake aku mesti mati. Kersanipun wis trimo mundur pelarasan, Guk. Ayo bali marang Praja Ngastina matur Kakang Prabu Kurupati. Gatotkaca Setyaki tinggal wae, Guk, ayo.

Angyoh legani ngatiku Surak meroto, jaya meroto, kadu kotor apakah mundur. Oh, mati meneh. Buta kok ngono. Nera singkir-singkir ke nang dalan ki. Kok medeni wong liwat. Wes buta liyane nang ndi papane? Tak tontone. Gong, apa? Kene, ana buta liyane tututi gong. Wes pokoke kira-kira bodho kalani engko tandangane dhewe. Mulane kuwi. Semune kok wis ra ana iki, Gong? Ora ana buta sing kira-kira bodho kalani, ora. Matur ndara, yo.